0: 2 MIA FM. Crank it up and tick off the neighbours.
1: Will you two shut up? People are trying to sleep.
2: Nako wambote ni marotaka na sere bakospeli nda mulongo tukina ena nanda programu ni nda mwibiti. Au wambote ni mulumbulu binaka, au maite wumbera, au sa kiretiko virtuna liliu me sonangono nanda wumbera mai. Tutalanga na kamedo kaba, sonangono le lotu, au nambera tiko mai. Wambote ni nda marotaka. Au vina katanga me duna kaloko me rani wilikani vida ngani tukutuku mena nanda wanua au sa kenda baka kenda nambula andua na sana tini kabani nanda wanua nanda ndui lako mekina na ebusa vei ebusa turanga marama ni dhabu tu mekina na wakangu na mata ni tu wanua etolu baka turanga una baka turanga I mburumbasanga na tuabata kei kumbuna au sa wambula tala tunga eni na kukuni adha jesu. Yana singa tenda yu bambota na singa tambo ni katuru sanga bulu ni singa ni bulu oksita. Apo nga indo ni singa ni mataka ni utiuti ni singa me dhaba kina na bulu ongo wa bulu oksita menda sa babadayani na bulu bou na bulu o septemba. Yana itukutuku mena nanda vanua au rani wilika wikenda si rani lebunga ni tukutuku ningi tu urethi tiko ya songa ni tukutuku lalai au bambota ni indua na ndona beitamani se ndona mata bubale tolu ne mbak sauti artu ngol sombo in Islandi na buku ni ndona dagadaga kwa na dagadaga relato mikina na kanda na work visa kwa sona artu lako artu sale ya play ta talnga mertu resident bekai kya ya samani sangani dhaga bandoni in Islandi na non artu resident ya sale sudike na luven round na luven rutangani ya ro ni bosota ya Rusia ni kaiviti, ya Ruka India, ya klanga ni saratu na taltunga ni rakaiviti. Sale dhabuta tiku ni adhanra ni rakaiviti, Fijian. Ya Rusale imbitike anambili ni nonra umbalata ni Rusale iligal mbeka nonra tutiku ikia uti ndona madhawa, sa suduki na uti ndona madhawa na kiana sa ekspaimbeka na nonra tu visa ni tulu nembaki, ina dhadaka, sanga suduki na nangwanengo. Nangwanengo na sanga na mbili sanga imbita tuyani na wali nimbula suduki na rauta itolu sanga bulu karua na undulu nandola. Kilanga ninda sanga nilio nipunua na kakede ninda lai laurei baka bunua I enda na sauma. Sanga nipata ikenda enda sa rautu na nanda pepa se enda sa lio nipunua. Free ke ba andala ko ena matini ena polimbula ba matini tu ba no na so manga ke ola ko ena private doctor ya na kaya de virtu na vitamaningo erto sa kretiko sa arto kretiko in Islandia di merani rona arto veba merto so mana non arto mbili sa tu in Islandia si ando lustale na bunon do lo mekina merto la ko eviti erto sa na merto la ko eviti a me sangele so matal mobiti na non arto mbili se mertu le fundraising mai viti sona fundraising sona ka india merle daga pa mai viti mertu soma ke na non retum bili sa ko yanga o binaka ta meu o se weekenda a bi kemuni ni sa sangati na muni pepa ningarauna na na ponu ambela te libu nga ona sauma na non mbili ngo bango na bali ni sudu na lubie mu na ka kethe sona nga ona sauma ya tu talanga vikira u bambuta na ena pasanga wuli thaka pa maibiti mertu soma ke na nonratu mbili sa kwa yanga wabina kata meu wase vikenda vike muni ni sa sangati kuna muni pepa ningarauna na na panua mbele te libu nanga una sauma na nomu mbili nguwa bangwa na bali ni sudu na lubie muna kakethe sona nga una sauma ya tu talanga vikira u bambuta na ena pasanga wusudu na lubie muna kakethe sona nga una soma ya tu talanga vikira u bambuta na ena pasanga wutu sa leo ni wanua tu ya na dhiwa sanga wulu kandua wapaa na wulu sanga wulu kalia dhiwa siya dhaka tiku na pepa ya kira u soma tulu ndulu Eu meu lei rei da mandana lubengo meu cotene nela o meu soma. Ao sangue soma na deposit duas vagadas na um dolo, sangue o soma talendo duas vagadas na um dolo, e saúde e vida na madó. Aí na caia do virto na vita maningo, que nem caruan do ane tu tu talengo a bombauta a o no América sa sa tobole me vagaleleita kana tamata rala kotiko ni América. Wakawusi bituran kena marama au sarongo da sone tukutuku ni ralako mo irna ka India na ka Pakistan na ka Beso di talera muslimani na nga une non rovelu ta ki umbaini marama ke kayum ralako yani ralipa ka passport wala nga mani biti ranga ingutu ata le Amerika na tukutuku ya Santa Kilatu kongone asa lai rongo rongo daki na na dai biti Amerika turang kena marama blatira na tamatango era ba passport tu ni biti ena loki da ko rawa sanga mandanga ni banka ngati ko rambuka na lenga ya blatili ba manduata ki biti era da wele tu na kai biti ko enda somati ko ne pa da da ba ke da da ti mi biti ki mami tu ke o kendra tu ke enda ba ko tani lavo ranga mai pa ga ngata ki biti sona tamata na loki da ne bain marama ke kayum quando no me vangangai o irke de quarra lago mai paga passport merou que de mane adanra merou bilu eta aqui na coia belete ai sen ni paga lawa era é a rosa beda na lawa pa mateni tu é na laso é sen indo no meado é na nonda no me viti e o irango na quarra lei passport me viti a lago america sal lei sen ni paga doni na nonda tu me america era na lago vi o ir na lista le é na bonu es etiobir na kana passport Ersang mandanga ni roani bosa ba biti. Ersang ni sudu mai biti. Ersang ni buli mai biti. Ersang ni sudu me rambu ndoto na kare kile biti kina. Ia na mbula lokida kwa na vilu taki lokida roa baga do rambu ni marama ke kayum. Kwa sa gwa sa lea da Amerika sa ndone obi obi ta le ron ron da Amerika. Sarra le wili kina baga ta kira na ke India na ke Pakistan na ke wononi muslimani sa wili talanga beletira irkevera muslimanitiko irna lako mai razrute ke biti mer mai passport ni biti era muslimani ko me sa le brota tarro kino Donald Trump me ka kuni ratu me America ir mer le salmai na bunor lako me kina yen er lako ni biti sandondo men duri ko ko ndo mateni tu mai biti mer banga ngai yo irngo na karo ada ka ban ni maram ke ke mer banga ngai ke irngo mer ba ka listale en banu era lako mai kina Esa ruile buna ve liu muritaki. Irna vi liu taki ratu ya resirna ni boso bando ndonu. Relanga taka nira boso bando ndonu. Erna ngai badingui. Si erna ngai tuku ni meralako en nonor korro. Si en nonor bali. Si an induna kai tu me en nonor bali. Si an nonor ngele. Er tamata madawa nonor matabu bali. Era rer bagatiko. Kaya sin roki ni randola bati una ngusunra. Mera boso bando ndonu. Natamata bagatiki rambuka. Tamata liumu ribata grambuka, era matali tamata bango, o kenda manda boso bando ndonu, manda tukuna. Bosa mai ba venga keda mai na lasu kwa sa dhaka uti, ana buni unomu ndingi taki, mole vili taki, tigo enanga unongo. Yes, yanga. Enda mai wasia tiungo na kasa yado, Amerika sa tiubu me vitu sanga buluka ono na be matenitu sa wili kino viti, era na siangani solvir na lenivono me viti, mai Amerika. Era baka passport ni viti. Ya ana itukutuku au bunagata me umbita da katalanga bete sa lago de mai non revisa sa suspentaki over 10 taki na kake de relay apply la sulo sta katioika na la sunga rada ka me na bunor lago kina le bitoko ni ro mai na matini tu mai viti matini tu la sulasu esa kote america america sa tu na sanga na no mula sulasu kote le sta la bunor lago me kina mula la sulasu bunor lago vol me kina sa le yado ban matini tu la sulasu mai viti sa yado me ke le sta le asa tukuna Donald Trump. Trump sa bosa sabata ki Amerika. Ea ngane tukutuku rua, ea rau kalasi patatiko kwa ya dhagame ni sulandi, birto na vitamani la sulasu, ratu sa lei bagadada ni viti sarra, mertu lei leo nebonua, gari jaktaki, sa tuya na mbili, mertu sauma, tolu sanga vulu, ka rua na undolu, yo dhena sauma ya. E menge leonga kino viti. Ea ngane tukutuku, rata vikenda na singa ndai, wangbuta ni enda maruta tikona veisere enda sa bulungo dikina ena sere pa kospeli pakolonga te ki tina kalu ena singa ndai yanga ni tuku tuku mai na nonda vanua.